Makanya, kalau mau pansos itu pakai karya. Jangan pakai ngebacot di TikTok doang lo. Kasian deh gue sama lo.